naging tsunami yung buhay namin. Na sabi mo, nanay, babaguhin mo yung buhay namin. Bakit ang ginagawa natin ito, ano tayo, hakot tayo ng buhangin, ng mga bato, linis ng shoreline na ito, na hindi naman ito atin. Sabi